0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublad sugar. Ato na kuwi diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gapareong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
2: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa ka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawas, para sa mas astig nga performance. Extend!
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: pagpapaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Sherantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglika ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabuling sa pagtabi.

0: Duga ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Extend Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nalama lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga pulika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to the Sir GP sa pinakakam kampiyon nga suplementos kalibutan.
4: Sige.
5: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
4: Wow.
5: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang baksin.
4: Correct.
5: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
4: Mm.
5: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapinang D3 Sir GP?
4: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay.
5: Mm.
4: So, anaa siya'y banabana mga 27,000 active cases.
5: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si GP, Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
4: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
5: Apektado jud ang imong social life.
4: Bisa pa gani imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
5: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
4: Gusto.
2: D3 Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
4: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
5: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
4: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
5: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
4: Correct.
5: Kay sa Ehipto pa may TB na.
4: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
5: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
4: Yes, of course.
5: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita.
4: Mm.
5: Sa niaging tuig ang pinakadaghang kaso sa TB sa tibok Asia.
4: Ay, ay!
5: Kinsa man ang gapalyoan ning TB?

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix,
1: mabaka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong

0: paglikod.
1: Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, atlaw-atlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nagamuwi niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman.
10: For Man. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
13: The best place to shop for all!
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
5: Usani siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
5: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, no?
5: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
5: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom nimo imong pakon, unya pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
1: D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa tua pa lang ba nanatay probiotics.
5: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
4: Dili.
5: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
4: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
5: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
4: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
5: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
5: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
5: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
4: Nganong mo B-complex pa jud? Nga may D3 Bio.
5: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud nako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
5: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
4: Wala.
5: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Oh, si Richard. Sige, galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio.
3: Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
0: Ang Visio
1: gamay D3.
0: Kapalit sa mga balika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract. Para sa nawo nga pimple free
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosan, bau akon ba na sa nag-edad 40 years bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
11: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
10: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
11: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
10: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
11: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
10: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
12: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na.
5: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
5: DTX 500,
6: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras, K5 News FM, Philippines, alas 6:02 na sa buntag.

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headline sa itong mga balita, ang dalit nga ito sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Pag-uyuan, gipamusil sa lungsod sa Calatrava, usap patay.
2: Namaili sa likod-likod sa kasalag, giluba patay.
1: Publiko, gipasidanaan nga magbantay sa mga impormasyon na online bind sa mga kalihukan sa Senado sigon sa CICC.
2: Ketchel Yar nag-iila sa House Prosecution Panel, isi presiding officer sa umaabot ka impeachment trial.
1: Crack na beriya sa disyerto, 49 ka mga pasahero patay tungod sa sobrang kauhaw.
2: Prisuhan alang sa mga bata, giandam sa Sweden.
1: Trump, gipaniguro ang paglantaw Game 3 sa NBA Final.
2: Pibo Bryson, Vita Liwana.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central, Negros. Bulag na ang Talbanon K5 DTX 500 Morning Newscast. Nadlaw nga Domingo Pizza Gentina sa bulan sa Hunyo tig 2026. Sa pangalan, sa Kitabukang Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM. San Carlos, sa tinabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio kami. Ang inyong mga balita karabuntaga, ako si KK5 Jong Barsalas.
2: Ako sab si KK5 Pamela Perater.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. Huwag karoon sa detalye na sa itong mga balita. Patay ang uyuan samtang ang ulusap ang pag-umangko ni Inid. Hang niya, gipamusil sila sunod sila Pinoyanan. Alas 7 sa gabi, Ibernes. Hunyo 5 sa Sitio Pison. Barangay Binautok, lungsod sa Calatrava, Negros Occidental. Matay gilaga si Bumar Alingasa, hingko ng edad, uga ang samdan gilaga si Rudel Alingasa. Madrid sa news, tanang mga residente sa mga dapit. Base sa investigasyon sa kapulisan, gingong kalitlab, ito ba ang kapin kung kulang upat ka mga armado sila hanga panimalay. Pugsanon kining misulod, ugi pusil si Bumar, uga tapsingan na po si Rudel. Nga karoon na nana sa establing kahimtang, man kinimadangat sa tambalanan. Adan pang investigasyon sa mga otoridad sa motibo sa krimen o pag-ila sa mga suspetsado.
2: Patay on the spot ang usa ka soltero human kinigiluba sa Baylihan sa Spar 7, Barangay Bagong Silang, Don Salvador Benedicto, mga alas 11 sa gabi ni atong Biyernes, Mayo 5. Ang namatay gilang si Remark Espanyola, 27 anyos, o gapuyo sa Spar 11, Barangay Bunga sa Maong Lungsod. Sa exclusive interview sa K5 News FM San Carlos sa magulang sa biktima, nagitago lamang sa pangalan, gipahayag niini ang mitambong sa kasal ang biktima uban sa iyang higala. Sa likod-likod sa kasal, adunay baili o gialigar sa magulang na unang gitamparos ang higala sa biktima sa usa ka grupo sa mga lalaki. Wala pa makontento sa tamparos, ilaha pa yung kining gikulata. Kining si Remarka, nanambag lang unta, apan siya ang gilupa o naigo sa ilok. Disidido nga mupasaka o kaso ang pamilya sa biktima kung nailha na ang suspitsado. Bihangyo ang magulang sa biktima sa suspitsado, mutahan kini sa kapulisan. Apanbisan pa sa panghitabo, padayon gihapon ang kasal.
1: Subay sa mga balita mga KK5, base sa pinakuhang update nga to agad na sanggap. Ingo nga nadakpa na ang suspect nga miluba patay sa biktima. Samtang sa dugang tudling sa itong balitang lokal, gibutsag din National Defense Secretary Gibut Chudoro nga magpadayon ng operasyon kontra New People's Army. Among kumpirmasyon, gilawatan ni Chudoro atol sa iyang pagduaw sa haya ni, Private First Class Janrey Brazil. Kaya naman nga nagkalas engkwentro ni atong Hunyo 1 si Brazil dito sa Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental.
2: Gibot siya ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo sa mga magsisibya nga makonsulta kini sa abogado kabayin sa hangyo ni Negros Occidental First Representative Jules Ledesma nga ideklara nga persona non grata si Senate President Alan Peter Cayetano. Batod pa ni Mayor Gustilo, suportado niya ang panawagan ni Congressman Ledesma, pero kinahanglan unat niya ang mangayo og tambag gikan sa iyang mga legal adviser aron masulta niini kung aduna bay bugat nga basihan ang deklarasyon batok sa nisgutang senador. Kon may numduman, una nang gipadayag ni Congressman Ledesma ang iyang pagkadismaya kang Senate President Alan Peter Cayetano tungod sa paglikay niini sulod sa duha ka higayon nga mutunga sa trabaho isip usa ka magbabalaod.
1: 6 minutos na milabay sa tank na alas 6 sa Kabuntagon. Tawagan sa DSBPNP nga magkalukat og student permit abang residente sa Disgutang Lungsod. Antod pa sa hepeg si Police Major Elender Busquillo, mga silang tabang gikan sa lokal nga kagamhanan, mga barangay opisyal ug sa mga stakeholders pinagi sa Sulisset aron na magamiton sa pagbayad sa paglukat. Dugang pa niini, target nila matagan og libre nga student permit ang 50 ka individual sa matag barangay. Masairan nga ang DSB, adunay 7 ka mga barangay nga nasakpan. Ang tumong sumong proyekto aron matuwangan ang mga residente sa Don Salvador Benedicto nga hinahinay magkakuwag lisensya sa pagmaneho. Iklaro ni Rebusquillo nga ang makabail niini mao ang mga individual nga walay ikasarang sa paglukat apan adunay motorsiklo. Ilang ipagi sa hugot nga screening ang mga aplikante aron masiguro nga dili magbenepisyo ang mga adunahan. Parenda niini ang kantong nagmaneho og motorsiklo nga gigamit alang sa panginabuhian. Ang plano padayon pa nga giplastar sa pagkakaron. Pagawas lang og notisya ang PNP kung pwede nang makapangutana ang gustong maka-avail.
2: Budangat sa 201 ka mga indigenous people students gikan sa Isabela, Himamaylan ug Binalbagan, Negros Occidental ang nakadawat og educational assistance gikan sa Provincial Government of Negros Occidental. Ang distribution sa 1.5 million pesos nga educational assistance gipanguluhan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson og 5th District Board Member Rita Gatoslaw ni atong Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Matag estudyante na kadawat og 7,500 pesos ilalom sa educational assistance for Indigenous Peoples Basic Education Program. Tumong diini nga adunay magamit ang mga magtutunga sa ilang gastuhanan sa eskwelahan. DTX
1: 500 Morning Newscast. Ang oras sa K5 News FM Philippines, 8 minutos na mga K5 Philippines sa tak ng alas 6 sa Kabuntagon. Kinibay na ginalit ka na ito sa mga kabubuton sa DTX Beauty Soap. Igoman Clinica Deo Fresh. Nang pinumunom ang Cyber Crime Investigation and Coordinating Center sa publiko kapagamping sa paggamit sa nilain mga online platform uban sa mga panghitabo gisyo sa Senado. Gipinumunoman sa Hensya ang mga tao kasusiyon pag-ayo ang impormasyon. Nila mabasa o makita o magpabilin nga responsable sa bisan ng content nga gipaambit online. Yawag usab sa ehensya mga Pilipino nga mag-amping labi na batok sa wala mapapatunin nga mga impormasyon nga nagtumong lamang sa pagpahisalaag o paglibog sa publiko o pagpahisamot sa tensyon sa politika. Sibala pa ni Undersecretary na NATO Aboy Paraiso, ang cyberspace dili lamang usak ka plataforma aron ipahayag ang opinyon sa usak ka tao apan usak ka wanang diin responsibilidad sa mga naggamit niini ang pagsiguro nga ang impormasyon tukma og husto.
2: Gibilas sa House Prosecution Panel si Senator Sherwin Gatchalan isip presiding officer sa umaabot ng impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Subala sa House Justice Committee Chair ug Lead Prosecutor nga si Jervil Westro, sundon sa panel ang baruganan sa House nga ilhon ang bagong liderato sa Senado ubos ni Senador Sherwin Gatchalan. Kung mag-issue usab og lahi nga pahibalo ang kampo ni Alan Peter Cayetano, miingon ang panel nga atubangon sa mila si Gatchalan. Gipahibalo na ni Gatchalan ni atong Webes Hunyo 4 nga siya ang mangulo sa impeachment court nga gikatakdang magsugod sa Hulyo.
1: Alas 6, just mga kakibab gisaway sa pipila kabaga House leaders ang ingong paggamit sa Senado isip political theater aron dauton ang House Prosecutor na Prosecution Team. Bisan sa wala pa magsugod ang impeachment trial na ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Deputy Speaker Janet Green, gigamit na matod pa ang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pagpakatap sa mga pasangil nga doon ay mga kongresista nga nagkadawat o kwarta gikan kang kani ako bicol pa Representative Zaldico. Si Green kusgan na may makak sa ligasyon nga nagtawag din nga hingpit nga bakak. Yawag usab diyan publiko nga mahimong kritikal taliwala sa gingong propaganda o sayop ng mga impormasyon. Samtang si Deputy Speaker Paul Ortega V, niingon nga daw adunay pagsulay nga gupon ang kredibilidad sa Kamara o sa House Prosecutors sa dili pa magsugod ang husay ni Duterte. Lakip sa nalambigit sa mga pasangil, bawa sila ni House Prosecutors Jervil Luistro, Joel Choa, Lela De Lima, Tiri Ridon, o impeachment spokesperson na Zia Alonto Adjong. Antun pa ni Ortega, pag-atake sa panel sa prosekusyon, usa-usab ka pag-atake sa proseso mismo sa impeachment nga gilatid sa konstitusyon. Una nang gipanghimakak sa maong mga kongresista ang mga pasangil sa grupo nga gitawag og 18 Marines. Samtang si Dilima ni pasaka og cyber libel complaint batok ka kanila.
2: Samtang sa katapusang balita sa Kolohan, basa ligon ang usa ka magbabalaod nga adunay igong ebidensya nga makapamatuod sa reklamo nga gipasaka batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Sa kapayhan sa Manila Bay, ang representante sa 1st District sa Lanao del Sur, si Zia Alonto Adjong, niingon nga doon na sila'y ligong ebidensya nga nahipos aron pagsuporta sa impeachment batok kang VP Sara. Ang magbabalaod niingon nga ang impeachment o sa kapagpatuman sa konstitusyon o dili pang pagpamulitika. Samtang i-question usab sa magbabalaod ang motion for dismissal nga gipangayo sa kampo ni VP Sara, gisaway ni Representative Adjong ang unod sa mga dokumento nga matod niya wala tubaga ang mga espesipiko nga sumbong o allegation sa articles of impeachment. Ang House Prosecution Team gikatak nang musumiter sa ilang formal nga tubag sa atubag sa depensa sulod sa musunod nga lima ka adlaw sa dili pa magsugod ang pre-trial conference.
1: Samtang sa tabalitan sa gawas sa nasod, ginibay na gadalit ka na ito mga kakipam sa mga kamabuton sa Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na detox ka pa.
0: Batita International.
1: Matayang 49 tanan ka mga individual tungod sa tuman nga kauhaw. Uban na berya ang ilang isakyan nga truck sa Sahara Desert sa distrito sa Niger. Lagip sa mga namatay, mao mga pasahero sa truck nga mubalik na sa Niger. Gikan sa Mali alang sa ka Muslim Festival. Base sa report, naubusan og tubig ang mga biktima samtang nagbiyahe. Nakita ng mga patay sa gilayon nga 80 kilometros sa nakatundan nga bahin sa Asamaka. Ang Asamaka mao ang mayor nga crossing point sa tunga sa Niger o Nigeria. Sigun sa mga otoridad, imposible nga makasalbar pa mga biktima sa lugar tungod usab sa taas nga temperatura. Doon ka mga persona ang nakasalbar human mo desisyon nga magbaklay og 50 kilometros gikan sa lugar paingon sa lugar nga dunay tubing. Sila usab ang nakapahibalo sa mga otoridad hinungdan nga nakaplagan ang mga patay dito sa disyerto. Ang desert zone mao ang agianan sa mga migrants gikan sa Africa paingon sa Europe hain ubay-ubay na ang namatay tungod sa kakulang sa tubig, pagkaon o grabe kainit nga temperatura.
2: Nag-andam na og prisuhan ang nasod Sweden alang sa mga bata nga nalambigit sa initabong mga krimen sa nasod. Human kini sa ginuso nga balaod noon nga panuman ngadto sa 13 anyos gikan sa 15 anyos nga edad sa pwedeng hukban tungod sa mitaas nga gang-related crime sa Sweden. Hayon ubay-ubay ang mga minor de edad ang girecruit sa mga sindikato aron maghimog seryoso nga mga krimen sama sa pagpatay, pagpamumba ug uban pa. Sa usa ka detention center mupadayon sa pag-eskwela ang mga bata nga nahukman sa pagkapriso samtang mahimo usab nga makalantaw og telebisyon, magdula og video games og mag-training sa gym sulod sa prisuhan. Sigon sa gobyerno, mamahimong lisod gihapon ang pagpakgang sa mga gang sa pag-recruit sa mga minor de edad o magsirbi lamang nga rehabilitasyon ang naisgutang prisuhan alang sa mga offenders aron sila malikay sa subling pagpartisipar sa maong krimen.
1: Oras si K-Pop News FM Philippines, 14 minutos na mga K-Pop bilabay sa takdang alas 6 sa Kabuntagon.
0: Balita Sports.
1: Si US President Donald Trump kakipaid PAM naniguro nga personal mutan-aw sa Game 3 sa NBA Finals tali sa New York Knicks og San Antonio Spurs. Ato ni Trump, personal siya nga gibitar sa tagiya sa Knicks nga si James Dolan nga mutan-aw sa duwa. Ang Game 3 sa Best of 7 Finals ibalin sa home court sa Knicks sa Madison Square og mga adlaw na ni kakipaid PAM.
2: Yes.
1: Lunes.
2: Dagkay
1: bagata ka
2: na, John. Oh, sa engineer.
1: Yes. Abot kinsa iyang pambato ani?
2: Abot.
1: Kinsa iyang pambato? Spars?
2: Ah, wala na.
1: Ah, wala na.
2: Nagluo na siya.
1: Wala na. Ano imo ang kwan? Ang ha? Spars? Eh tagak ni Slao. Ha? Oh, aha. Oh. Di, kwan ko namang. Next kag Sparsman ko no ang magkwan? Ang magpitrabas? Ha? 2-0 na? Oh, boss, siya. Amo ni ang kwan? Amo ni ang endgame, boss?
2: Ano man? Ba?
1: Game 3.
2: Ah, oh.
1: Kumapil this long, ma? Ah, kinsay-kinsay at bagong ba sa Knicks? Kinsay ka at bagong ba sa Knicks, day? Ah, sila na nga 2?
3: Ah, pero sparse siya. Oh. Sparse dahil siya. Dili kay ko kakuan sa NBA. PBA magod ako ang kipag pam.
2: Pariyat na, Jun.
3: Oh, PBA ako. Wala ganit kayo kung kaila ganit sa NBA. Gini.
2: PBA magod ta.
3: Ang sauna na ako kaila kay na ako mga gamay kaila ng player sa NBA like Jordan, Rodman, kisa pa ng...
2: Si Stephen.
3: Oh, Stephen Curry.
2: Sikat
3: si... Kisa pa ng uban ganit. Ay, sila ni... team sa una ni ano ni Jordan si Derrick Rose.
1: Sakto? Oh.
3: Si nanalimot ako sa uban kay pa. LeBron James.
2: Mm.
3: Oh. Sila ni sa Miami Heat gani engineer.
1: Kawhi? Ha? Kawai Leonard? Ah, kisah na? Oh. Di ba, John? Limot juga, John. Dwayne Wade. Oh, sakto. Dwayne Wade. Oh. Sila ni... Ah, bot.
3: Atun, pag ipabot sa New York Police District, ang hugot nga siguridad kakipagpam sa lugar. Ay, sana all ka Trump, ha? Oh.
0: Balitang Entertainment.
2: Sa atong balitang entertainment ki 5 Chong, ano nga? Natapilo, sorry. Excited mo ko kayo. Bitik to. Sa balitang entertainment, ang imong idol ki 5 Chong.
1: Kisaman.
2: Si mitaliwan na ang singer nga si Pibo.
3: Yes.
2: Bryce Horn.
3: Uh-huh.
2: Sa edad nga 75 anyos ay gulang-gulang man pud niya.
3: Oy.
2: Imo bading idol ay.
3: Gani.
2: Mm. Oh. Nailan si Bryce Horn sa ilang mga Disney hit nga Beauty and the Beast. Ingon man Whole New World. Kalito.
3: A Whole New World.
2: Oh. Mm. Kabalubi ka na, imo nang paborito.
3: Oh.
2: Mm.
3: I can show you the world. Shining, shimmering, splendid.
2: Oh. Hilak mo kadira yun.
3: Sige, ipadayin.
2: Ang hinungdan sa iyong kamatayon, mao ang stroke. Base sa kompirmasyon sa iyong pamilya, niadtong Martes, Kunyo 2, 2026. Nataw si Bryce Horn sa South Carolina. Ang iyang karira nagsugod niadtong 1970. Ugo na siyang mipagawa sa iyang solo album niadtong 1976. Samtang, popular usap ang uban pang mga awit ni Bryce Horn. Sama sa Tonight, I Celebrate My Love. If ever you're in my arms again, can you stop the rain? Feel the fire, ingon man reaching for the sky. Sa pikas bahin, ilan usap nga nakigduit sa sikat nga mga singer sama nila ni Roberta Flack, si Celine Dion, and Angela Buffel. Og Regina Bell.
3: Kailakon nuno ko ka K-pop ba?
2: Oh, siyempre yung music ko, maroon pa kailakon na.
3: Yan eh. Yanin ko, yanin kanta. Oh.
2: Sige, kung hirap sa tango. Sayo-sayo pa man, Will. Tingin na mo balong.
3: Ay, condolence sa pamilya Bryson.
2: Kailan ko na si Sir Joe. O sa kaya, Bryson? Bryson?
3: As Bryson. Tibo Bryson.
2: Tissue, Junior, tissue.
3: Dahil ang pinaka-paborito.
2: Sakita ko na ganda. Sa buta na matay na po yung kakanta.
3: Ang pinaka-paborito, Jun, ako kay Kini, Jun. Kini-kini nga song nila, K-5 pa mo. Kini, 621 mga ka K5.

0: tama na ni kay bra
1: so, bra pagkita dugan ni oi
0: bra dag bubuto akong dugan kay my pa
1: klaro kay usa ta mo ta si kung tutok temo hello
0: ay ginoo ko championship game na sir sa NBA game 3 home court sa Knicks ang duwa sir asa ka sir kay ako next ko daan bisan wa pa championship dili ko kay fans NBA magud sir boy oi PBA ako sir boy
2: oh
0: na switch ako ang attention dire kay Pibo da.
1: Kailan ko na si Kipay Jong.
0: Ay, lain na eh. Okay. Anyway, Ohio Gisay Mas K5 News FM watching live here. Bantaya, ban, uy! Nauli siya ka K5 pa mo. Si Sera, hard worker.
1: Mm.
0: Oo.
1: Ampaw! Chicharon.
0: Ikatawaan man inoon ko ani nagtan-aw diri ga kining murag kay lakon kang Pibo Bryson kag K5.
1: Naglintaw ko sa mata

0: tambah na rin ah.
1: Bijuwatan ako.
0: Ay, gino ko. Reno Takan, good morning. Dudong Kian, impinado ako ang silingan nga kugihan ka kay Pampam. Kanya, si Nanay Carmen, Kabugnason is also watching. Di pa ni siya mamatay. Eh, ano namatay mo ni siya?
1: Gulang-gulang ang Bulgy 5 Junggod.
0: Stroke. Sige, magkaubaboy.
1: Hindi na siya nakuha na siguro. Tood.
0: Di, stroke yung namatay yan.
1: Gani?
0: Ay, ita.
1: Ikaw nalang puli kayo. May-mayong ramang sabong tingog.
0: Ha?
1: Ikaw nalang puli.
0: Nakapuyin din sila. Duhan ni Celine Dion nga kanang...
1: Gani? Nag-duet daw sila?
0: Oh, kanang Beauty and the Beast.
1: Ay, sila din, ha?

0: Tama na! Alas 26 na mga K-Farm sa Kabuntagon. Salamat sa inyong pagsunod sa Domingo nga presentasyon sa Dulumanon K-Farm Detox 500 Morning News ka. Ang tunsa sunod na higayon po na Kabo na Sir, Beauty and the Best. Dili Beast ha, kaya ang Beast mangod ka K-Farm. Halimaw na siya. Kanang Beast nga B-E-A-S-T. Halimaw na siya. Ay, ikaw ni Sir Boy, Best. B-E-S-T. Thank you, Sir Boy.
1: Ha? Dili ta Beast. Best. We are the best.
0: Pero ako'y kailang a Beast.
1: Na. Ako pala. That's gonna fight. Everywhere in this world.
0: Nagalagad sa simbahan.
1: La. Ako, wala ko itong simba-simba. Ay, kada Domingo, pwede ito mo simba. Ang ako, wapon. Ako ang side.
0: Di na lang ako patamaan kay.
1: Ay, na lang kay mga
0: sa pangalan na lang mga K-Farm, sa mong station manager, kay K-Farm Brian Mordano. Chief Operating Officer, Sir Aljan Castanio. Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Hinderoso, sa po CEO. Doc Ramil Itang Uy. Atong kaoban sa technical side, kay K-Farm Monjay, the Ipitom Karanta. Kami, ang inyong ating balita, Karbuntaga. Ako si K-Farm Jong, the new kid in town, Barsales.
1: Ako sa si K-Farm Pamela, the queen of Bulmigyan ng Doc Bayan, Perata.
0: Alang sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
1: K-Farm
0: News FM.
1: News
2: FM, championing the lives of the Filipino. Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
1: Pumasang ang butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Pumasang sa mga butika!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
9: Extend Food Superman for Men!
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding o uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
3: Correct.
4: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po ang DTX 500 og Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Maunang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Maunang kinahanglan dyan ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige mang yung kagkaon og karni. Aron, matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need berso sa destructive effect sa health sa tao.
3: Correct.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinakasin.

0: kailangan jud ka moinom og
1: food supplement
0: nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang may TC og DTX 500.
1: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala malutok nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
0: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
1: Pwede rin di ay utan, ano?
0: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP.
1: Gusto.
0: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir JP.
1: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ng ubukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Bitaw, mabakarwas, ganyan ko?
13: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: Maya dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara, tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Excel food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
12: to shop for all! This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug
2: pagpamhinod sa mga tiin,
1: basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
1: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong
2: lugar. DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebie or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mayang adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3Bio?
5: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman Sir GP.
5: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
5: Correct. Makatabang jud nimo ang D3Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
5: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
6: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
5: Gusto.
6: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3Bio sa imong selula tungod kay ang D3Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
5: Correct.
2: D3Bio.
7: Ako si Aying, galabad yod ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gumay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
6: Wala natakdan.
5: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
5: Unya,
6: patay ang virus, Sir GP.
5: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3Bio.
6: Sa D3Bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3Bio. Pariha, jud na. Muna'y wala jud sa plain D3 nga naa sa D3Bio.
5: Correct.
6: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
5: Asa?
6: Diri Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
5: Okay.
6: Ang medium chain
5: triglyceride.
6: Diretso na siya nga mahimong
5: energy.
6: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga mo inom og D3Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
5: Empty stomach, dok.
6: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
5: Nga naman.
6: Hatagan ka niya og energy or kusog.
5: Wow.
6: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3Bio, walay oxidation nga mahitabo.
5: Muna'y dapat target ko
6: ang D3Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
5: Muniwang day ka.
6: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
5: Wala.
6: wala jod.
5: Wa na tay oras do ko si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing panglawas ampingan.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin ni nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may Moria ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
10: D3

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX
1: 500. Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Besugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases.

0: food supplement for men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
1: Extend, food supplement for men.
2: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Uy, Besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mong sweldo?
13: Ugma po hon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mo hapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa di ATM dito?
13: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
12: Daghan magtawo dito, good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
12: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all na i-parking.
14: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.